Kala ku muttak padamma muttago boy kala ko shakti wala ko shashi badi ko mala kala ko aba swadipu anga.